tuka kamalay balu mantau kawanang adulun pakusang kakangay bertama kukusang.